siyathandaza, siyanikela, siyadumisa thina njalo. Siyathandaza, siyanikela, siyadumisa thina njalo. Siyathandaza, siyanikela.